0: ni di wama tamin ko obi afie nkoto no twede e so wama tima ba mfie aba bomi age me sekan eye egu asa eye shefia police station me sekan no makonwa mte so eye adwuma enti sa won ta wama chi dia nka won ka se meme wa mental problem e pa cho sort ma se enti se men te sa na se sa na mte de a na ne ono wama na adi mani enti efie na atim wa ja me mabusia fo kra fra no mikro mo so won ko
1: ufri grobe so
0: mi fri kuma wo
1: Wasu wa yen pam ni mfiri fie ho ana.
0: Me dia me ngase yen pam no. Efie no wadi wasakra de atete me. Enti wonche. Medina chi 33 years ni. Me na me bo anoma ni ko school. No wo ye teacher training me. Wa university awie. Wa ye master. Ni sika kra me ni bi. Me nshana taade me nshane mpaboa. Te sa wo mama ko homa. Efie ho amete
1: no. Na sa wo nso ma ne ne wonna. Obede abo.
0: Sa ne ne wonya ne yire
1: ne wonya. Ne yire no na ne yire ne hwan.
0: Wate ne da me da.
1: Na sa wo
0: ne
1: wo sa wo. Eya akọ na wo mu a no kra kan ho na wutini yo ya no kọ no won na kakra asem be ni ha
0: ma mi du fi
1: kọ no wo de dade de ti ya de de be kọ
0: se nya ne dasa
1: ye ne dasa se
0: wa wa le mi fie ama papa ba ye me ho ade wo papa wu ye mi gira ho ye eya ansiye mi kura mu dwan nyina enti sama se bi bi mpo na ba na busu afra na se won kọ no agya me akwanti video ano ntira se
1: ya wa se anwumre
0: mi ntimi ni nya wa de antwem pra
1: abra gusa nyina ni se wa ni hunjai
0: enti de amehwia ni se
1: aba e se wo ka wa crash
0: ka wa de mi anam de ma de ahye bom life mi di na chi 33 years ni na wa se wa jama kwanti fi won ko fie no wa mo ton sa frere no transit bo so beba time ni dura wa ma
1: tie me tie me
0: wo onche tie no fam che fam
1: e fie me ma ne nche de american is all the enwumre koda ne nche
0: eno de anya adwuma
1: ebe ye adwuma pa
0: anya adwuma
1: o kwa de hia so abobo pada
0: eno de anya adwuma
1: enwunya adwuma amu di bia che
0: pa ande ya miko obi mu ache ye
1: nti pepa ko fem
0: o da
1: na ho nto
0: ah ono no de mu de mi nkomo bi
1: na ho de ene wo mu no fafa wo o mu no be de fafa
0: no pe me no wait me awa mi
1: ame Omo no fansa tu ni koma me fansa tu ni. Omo no fansa tu ni koma na so. Jo se wa dey ball life.
2: They be ring dey for ball life sir.
1: O le fansa tu ni koma na no anu kondo. O di bi che, di bi che, di bi che.
0: Mi a mi di bi a chara me kono.
1: O bua.
0: O di aya mi nti.
1: O ye o se.
0: Na ye ma ni je kura se se.
1: Jo se o pa hotel na pese o pe DJ K. Eh o pa di ahe. Atu hotel a se ma be.
0: Seria.
1: O hotel na DJ K ara pe ko jwentwi. Ejwu ko si aku.
0: O ande mi ti era ntu me sere so ara ne ya.
1: E ne ejwu me nya girl ama wo, me nya girl. O bo je ejwu su di ejiri mo.
0: O ba ka so wa mpe me ko.
1: O pe ko jwentwi. Dia na no dia sembre wa fo no pe. Onu kwajo su dia yirima dia operi bi. Wajo mani ampra no.
0: Na ba ya ara no.
1: Sa ja. Ukru ne dia na afi su be ma na ni je ohu omre nti sa.
0: Ade awari ne wagu no.
1: Enti be ma bia. Enti obi a ni je ohu obetimi aba.
0: Ah obi.
1: Pacho na wu fie ni yesey.
0: Me wa 56.
1: 56. Ai. Ena ne be ma shi a ye di mfie be sey.
2: Up him so 104.7 FM.
0: 16 years.
1: Na no ka say 15 ti. Be 16 ni 15 na say isi wa. Ere ko je ntwe de won sempa da wa bem. Da ko jo abem me he se nsa be ka ko jo ntwe a. Na e ja de nyame aye na duma ni sa ka ni ni. On so so de eye ni ko jo ntwe de obe bo nkomo. O don sem.
2: Asa bra ma mi hene ni mo asa. Ko jo ti.
1: Na na go Facebook o do.
0: E do we ka so ba ba re wo.
1: Na papa we we ni nje no ho.
0: O baba ya.
1: O mo no, de o to nje.
0: Eh.
1: Kojo.
3: Amene fie.
1: Menye bi ama o.
3: Na o to nje fie sai.
1: O menye bi ama o.
3: O to nje age ni age ni age no.
1: O to 28.
3: Panje jiro sa.
1: Na ga o pebe se 56.
3: There be nya da 35 to 40 ya.
1: Ah. Na o wa nga se wadi fie se.
3: Na je je wan bu je. Nya nga se mo me o 48 years.
1: Eh ne ma mi so 56 years nya hwe o be sure kama.
3: O so 56 years.
1: Ah, ba ne ho for he na nim kura dia.
3: O da o da fan to Facebook ya me hwe ni.
1: Eh da ho e da ho ko hwe.
3: Mo je ni se ya.
1: Na sa fra me. Every day. Mama na so ose na ni jikwa dwantwe ho. Oso otie na na